kuna mauri longrong men panan kripa sira unga yupi ko pinge ese ta pota kinama kuri bukin de mone ke minister of finance and economic development in karawa anakatene ye ye wowo ti wiki men mana tan makuri ta council and tarawati na yeta ke ETC yon kar kwande system ite integrated financial management information system ke de IF MIS Ripos na da ICW man da makoro yuwa biya wana pipi na kon na narun karik rongrong panan kiribas pa da IF MIS pon de system maya pou are enang konan kapay siya aron na yamakuri taan mani na kon da pota kin makuri bukin da mani are enakona nus on makuri aki yay kanwan da pong tawana metawana rinanun na na karin mani awana pakamani aki atangira kina kuya kain da makoro yuwa temisiin na makuri yu are enang Ipopoki na pen kaitara ta kanganga yon irimuin ka kanakuan te ripos men te kaunsira au nrona kime dirimuin na pa te kapakamane. Eta kuriki pe yawea pa e kaina ki takatane yei ayo irowea na taan mane te kaunsira te CFC kiraka au ITO wa ke ngaiya hake anarita anakua makurian te system mai powa yon. Tenuwa na obisi teko takini policeman yon Christmas aki akantani ngaki makuria ya inanantana makaina na roko tepitemba diririka yon. Yosin na narongorongo tupo takini makuria bukini karikira kia ntaonu nraina mea rawaki pa takarikira kia yon wepon takite na kata mea ruan au onupayan na obisi teko takini policeman ni mua men te Ronton Police Station hari na taurawi na makuria ki inanantana makaina na roko. Akantani ngaki tangaon manimen ka intatangani puaka May Prince na ya peisi yon tahiti pa anarukunu waki na kairan da makuri o nikapene yei uwa te wiki pukin na ya makuri na nane o takarikira ki yon makurian na nopis teko takin placement ni Christmas ni mua meironton ina nuntepetempa teririka yo o opis ni ke anopis teko takin placement na ke uwa riki ana mga makuriaki imuina o nikantan ngaki pa anaseroi ina nunmenin teikarikipai ete nuwa teririki mena Yesa administrator ante tupota kini makuri bukini kate ya wapa inanua agite msia. Hai Harry tekaisin reita ya puka meruka intepe ya Australia. Ni makuru na meimeang na ya pogini kaurin atakama festival. Hiri posina ki menda na komisi na Australia pa te puka merua yu ponte uona. Anakabene ni pupura ni puka meru Australia yon ya kate kain te muanapa. Hai karawaki rau ya kain te peronga au te uchu ade yonju. Men makurun tepe hai Anhem mai ke Anhem land. Yapon deke anatai Harry nisipa wai rongorongo mea meroro wai karang tamerua. Nika inisi mea takati hao rikian dei kiribas hao tepe warikin tain tepu kamerua kakawa keiho. Rongorongo tepitepeki. Asikun naroi ankai poon tayen paan kaputa tepitepeki. Mankai yate imetua tseki kwa uwa roi pa enapun te imetua nroro ko tepa. Apoan tepa ni kaputa taonu hete imetua ni popuaka. Samoa, Tonga, OBC, hariposina ki pa asan ka kirakia ki poon ya pa ipukin aukas mea te kirikake ane. Ki asan ka kirikaka ki poon ya pa ipukin aukas mea te kirikake ane. Epoan te imetua anapa ni pupura ni kaputa waki mare inanu nipiri. Nke monda ki takangangan toa napa yon iyo kinupayan tepa. IPC ya yei kirikakin. Kerikakin ang damay sa tinupi maunuwa na kung tinupi maunuwa di sans nusiran nterita ipokin di riso o wapi maunuwa na kung tinupi di sans nterita ipokin di tepensin. Yon vitilevu e kerikaki ponte pa ang tipi matenuwa at ismarisiwa di besente. Isamo at riso e kerikaki ponte ang tipi matenuwa at ismariwa di besente na kung wawa at ismariawa ruwewa di tala terita o itonga e pakaponte riso Tamai sa uwa des marewanua isuwa de tatara antirita. Ita kute minista ipukende mani mai Samoa pa ikata utawaki rokon tepa harimina inuka naokas. Apen tepitipiki aki tepewa atua ipita aya sanpo na yapa. Ma yei aki apun katimetua ayapo o yei aki akapaka poon ayapa inanunturai. Women mani mai nusiran naki ape kenipua kawaiye yon meungan torumun hai erangin darwanako. Asang kain nanaki, may yon temeungane. At ang policeman may turumun pa kianu isa

tin wapi men mewa anariki lu lucia sairestra tipi meruai wa anariki akain kunek ni ngapungin takawapung iri posina kepa apen tetapu ayo amount popo manaseu imin pakan takarawa kora popo manaseu pon meungan tormun na takapenen dia tata uwa tanga tenu popo tenu pi men mewa temita rietana may maina atau tau takan tormun na kon radio New Zealand pa akatayan kakayangan kami away ang mani akana woman na kan. Ha sa tantararua, may Indonesian wakin ang kaya yamakurin kakayan to arumia ana tan po kata was Papua Liberation Army yari asan siringia niman tan karopay kawai akain Indonesian makurin Papua at the highlands ng tatapas. Yan ako diri po sa iyo ang kay yan mga tapin pupuran ako tupo po kay Marinaya kain Papua at kaya tangira ino amatan apaya mayroon ni Indonesia. Wa na taan tararua Indonesia au ari ya karike pirina koyo amata i kamais men kawa jailans au tapi wake wakan. Men de sirisiri arinda tabas au esen kamatoa di West Papua National Liberation Army pa apun siringia taan makuri me Indonesia akana nimen nakane na ya kempa ito likara regency yan pukina panakane pa pun anaspai Indonesia me akarkia pa tan makuri tauta kan Indonesia pa tepuki popoto yoya krupun yoawa mandati PNPB o ndeisa pa ken ndeisa ndaku pa asen de kira pataya amen mei poko yanimen ake siringak o tapengkai prismen me tausen tatarumia to koraki ake karawa te makuri sirisiri ayo Nurungun na nap. Ya sa po nda pa nda nap, ni pa ka na kong takapene ng wariri, kaya nanon wapuy matungan na tapong, takawapong. Kaya tako abisa may Amerika pa, iya ikantan nga nda kaya nda puro roi may Iran, ibukin ikaw kan da marawa, at the Strait of Hormuz. Itako na sa koroboki Amerika, ibukin da tua, Marco Rubio, at sa koroboki ibukin da mani, Scott Besant. Pa, awakin kay, tayan maruro ibukin karya, Kariya yakan kayo po kapa anakuna ni mga pusi rin nanon the straight town mente wikay. Pon joira at the print crude. Hari ngaya ay ekakarawa kay tesan po ipagin joira nito ang napa. Yapaka nakon nakaan ni Mewa de Vicente nakon eke yan wanupu itatara. Nge yasin ako turungurungo pa inangkuna ni mga okiraro na puspusin di yo kinupayinti pa nito ang napa. Wo wariki ana hausin kako takampana erang ni pupura yon rusa ay de Wildberries saki amanga sana pende patau win takita na kiyan na drones Ukraine tayiki in the monopong ni kota ki meto wana na stoa takampana ni ari Europe ke peke na pa irarikin Moscow iri pos na kipa Ukraine atatakita ni anakatiti na kota kampana ay ari ararana kinapa pa the Russian Amazon men wiki ay kanako ena kun nimen amata kemati otangon ai kokin nana tapon karopa it ta kampana anne onu pui meruwa te kirumita imeyakin nana tapon taute akan rusa ai te Kremlin ma etoi kamatoak papon nana tapo what berries akanne kesaki ta por kita peua au kamatoa obisa pa yei wo wana pa nana tapo what berries ki aripata unta yen drones ibitan spek au itiabo. Itaku Ukraine, pata kampana e white berries, e kakarike ikainanun na natangan ni pakarusa, me aneri e kekewea, te tautehaka, nrusa. Rungrung, menpanan kilipas.

0: Ei, wasan nung ngomong tiyakan di campaign, arap yung kimera wari rin?
1: Ya, pati lang ko di campaign naan. Yasan nora ti tiyakan yung tayang sanpot, akitikin tayang imahan ni kay ilalikin ti kaway. May ito ay roya tarong rona, kukunan ka paraparata ya.
0: Arap yung kimera wari rin, pun, di campaign, ay puputo yuhan kaungan, takakaisag, metan win sepe, ibukin tararuan, may kawakinan arap yung, may aramera wapa, anagiro tak, men wagin kamengeng, Ani ka pera karaka ke te pollution. Sagi si yani me e puputo na pe yon kaungan kaisa kan na rapige pa yongan diki pa te tapun ta kakaro ken ka me ngang iro yo amat.
1: Anaya anaya anya kan ne rongo rongo te ken be na ne ke me ko kan ka para na ko ro te ka ane ta yo. Ye me nga pota ki pike me merawa me ya busi ko poko si ka para para ane.
0: Gana si karawan ka para na ko te ka e arapige me rawa rei. O ara pun te nauna ni pai pai naron ampai au pai aya pai ke arapai. Pike merawa pun te potan tega akariok men ikotan tega ika pike me merawa ki ara pike me ara merawa men narawa gin ka kaisa yon ara pike ena pun po garon ka wori riken dota kin merurungin ara pike o reitani meawa ki merawa ki ara kapati namarak pa yongan ti me to me ore ideina ipukira ngaira tenasini kiripas ngkai on tai ka naro
1: kurara pati reriyo e me un nanka para para pa yeri ki roi rong rong te kempei nane Ipawa pa ka nga itapin dikira ka maisin tayani mea ngengkai. Saki si yon tipike mea yon tipenepe. May minno tanakini kakon mea ka yanako. Deita ki mea waki ni kari nako mea ngen nagya kaka. Hari yame nga kona ni kari ka te ka nga nako aro tapanin.
0: Ngay yaro yan. Yan suan kyo tapanin. Uwa te nga wabi matuwa na. O, itapuroro ko kari nakoan mea ngen nagya kaka. Ngay yari, ngkana, yey, akun uriya ni kari nakoan na mea ngen nagya kaka. Ta yo ka reitak nakon obisin tararuan kyo tapanin yon. Isuwa ni mewa. Wo wo wo wanungo akia akia akia ke awa to wana isuo ai yekka buoki
1: oke yere kiro ayane oi bukin te gambe nane yekka ngarona apun si wake ne pakan ti opisane ke ye ye ka kona ni dane pe buakon te wake ne kaisa ki bukin tararuani sa kin nara pike ne ara merawa tira aranga ni popo ki bukin nan
0: de gambe na yu o apun makuri kan ti opise me kurubu ndoron digirak communities o potaki naro Tapiwa, aki aku kurei nira pokon tewakin kakaisak ya yo. Gana yay na nom nikani buka arun tararuan. Isakin matanuin narapiki. Taita para me, nakon ana Facebook page. Arapiki merawari rey ke ndaita ki me opisin tararuan chutapanin ipikin ipiw. Namban taripun aki asan maniwek ipukin rongrongon tayin kakaisak. Sa wayan katay metua apera pa. Kilipas, tepoputo rinanun ara campaign. Arapiki merawari rey.

Nadanin ni Bel. Nagkainis na si Joanna sa candy ko pinitik. Tapos mo, ay, kaya tabi ka parang na tapirata din mga kulibigin ng mga lamenta. Abe, aga rin kirekin to ngunit hindi na nang natis ng dalawang tiyo sa panin. Ikatan mo ta, pa, ay nagay ito dito rin akong tayong di pwede kirinte. Pero yung mga kuliya rin tayo tiyo na pa yun akong takaan di ko nengi ay rin kawawa. O ay na mga katanwa ta, kito tayo ay rin na mga okira aron na tiri ko. Sa mga ikawa, tayo na rin kamatata ni Yeye. Mayari ay pwede ba na, ni kawariyo rin ako yung mga kain tarawa tiyo na yun na may piso. Hindi na mga tarikit ay, ikawasan ako'y, ang nagili, kini kasi na yun may kirinte. Jadi kini jawabai, kontrai ni bising jaka di kondeyangi, karena mereka awan pung, kai. Ibu kini jemuan pung, oh enamau mejanaya, antu kini jemakian si point. Ibu kini jawa pung, enamau mejemakian si point, antu di tapori. Jaka teni pung, mejam pung, aku cerai. Ibu kini jaka pung, mana kai, aku payri. Anjaka ni pung, ni peso, apa ni? Anda senda ba osa waya ni kare kete ni katina tua akara kita sepupu tu.

Na tawara iki ndeita kanwa noram didi. De tawana wa yo me amkatan watari atangira kina kona. Amkatan watan ururing. Tepana ururing o nikatikiroi nakon tekaro. Tesipu. Tesipu toru. Tesipu mamanu. Pesin tangira ki roura. Pina. Pirani pepe. Kana kinako na atiki. Nikoron. Tenepui meawa anaririki niki tanira. Tani katikiroiku ngaira nasim me sipum o siputorum me sipumamanum me yon Nauru, Australia, America, Hawaii, Philippine, Christmas, Peru, Panape, Aranuka, Putaritari, Tapiteuea o Apeyang. O aipun nam kainga a PSO temekin. O irian narapubusi nikatikiroai poni kunan tangi nimetin pirani pupi me iro wia kain te topi nraviai me imayana. O ai takatikiroai na penakon siputoruna ai neiterengais tokin takai nkai ia korona pe towana anaririki Nte pongyai, ni mea wan nakas wawatanga wapi mea onowa.

Open time to anong ora, nakon ko naman te tokoranan, Swiss boy, Lawson. Aratayin kaya ipon si wapi may suwari kita minis. Ay si wapi may suwari kita minis, ay nang po tiyan wake, takanda ni nga pa yapon kanipara na patiriri. Ngayon na, time to anong kaurim ko riki, ngkoy te the driver, kaya ngkoy ero kwa, time to anong ora, yon piyom, ni mamanangan na wante, tipakan tayo yu, okay? Tirang kiri kita pa mga ni bubo kini ka to kaya ten tiriri ang an montay no kira ayaw si mante tatay diki ki ari kimen pu to ka kiya ten tiriri pun pu to ka kin na pe kari kira kiyan na pe ra kiri pas na kon tay ka ay kai mahir ki na tawroy kanin ka kapu mi ang koy ke ayo tatay ren na mga tawroy ni ma me ira dikim ngayang fang so sariya sandroni ko ka kanway kaya nga kano ko kano ano ram te tawano ay okay ang tauro ang kanya tawar ay taramon pitak ni mga rita rin kano ano ram te pakantay ay ni karo ko te tayrik ke ibigin kano ang program te tayrik kura pa rin ano ram sa mga kaispo te tayin na sa mga kaispo wakay yon panan may uri FM 89.9.

Apo ano the greenback? Yung ginawa the greenback tracking di kwan ngayon tayong di kwan. Rita kyo ang sex na kung tinang pa isuwa din wakya, awakya o nung matuwa na wawa. Oho, tatatap na takawa na kumina kayay, ang kainos na akiripo ng greenback. Sa wayang katina to, atara ba? Kiribes de popoto! Kiribes de popoto!

Living on Love by Alan Jackson ge hai si si wari ma ngai mini sa bora bora i tawa tenu a yon ma ure fa mai ti 9.9 na kalau ko dite songora ko dite tonga ni merung roin meron te de pakan tai yo na meron ro ko ge hai yo tar mo pita ki ngai ma ge ni karo wa pon te buina de tai ri ka es na ma nga mo sira wa ye se na wa yen ngora na ka ba ure non te te meron te te ma on tai yo ni karo ko pon roi tonga ni ma ure se na mo nai ka no na mo tai ri ki men a mo na ki ngora am ro ro ai ka bo ri ri men na ro ni ka ri ka ro ro ko ba uri FM 89.9 Someone ayo ngemengge ndakuna rene boye meron to wala tagi boye semanga ndapona betowe ngai semanga ka boye napen an kas itu kora ngi tinta pakanda ayo metemarung roy ke ndemarwante ana kau ke ndemana tangira teswa

kuna mauri rongrong men panan kripa sirongai pi ko pinge esa te bota kini makuri buki nda mana kiti Ministry of Finance and Economic Development ni karawa na katani ye ya uwa tu wiki mena mena tani makuri te council and tarawa tina ye takite ETC yon karo kwan the system at the Integrated Financial Management Information System kete IF MIS e ni posi na te ICW men te makuro yu e pi uwe na pipi na kon anarun kari kano rong panan kripas but the IF MIS pon the system e po wari yon kona ni kapaisia runa ya makuri tani mani na kon te pota kini makuri ipokin te mani re kanuan te pong tawana me tawana rinanon na yakarin mani o yapaka mani akia kanakoye na koye te pota namata te misi ni makuri yu are ina kona na pen kaitara te kanganga yon iriremin kanakuan te riposi men te kaunsira nrona ki me ririmin na pa te kapaka mani ita kuri kipe yawe pa e kaina ki te katani yei ayo iroi ana tani mani te kaunsira CFC te kiraka o te IDU ake ngaiya ke ana kona ni makuria the system apo wayo tinu ono bis te ko takin placement on Christmas ake kantan nga ke makuria ye inon tan makaina na roko te tempa te rikai yo sin na rongo rongo te pota ke makuri bukin kari kira ke ndon ndai na marawa ki pa ta kari kira ke yo e pon ta ke tena kata merwan au ono payan na bis te ko takin placement yon runton are ena tauro ni makuria ke nanon tan makaina na roko akantan nga ke tangon mani men kai te tangon pa ka mi prince na ya pesi on Tahiti pa anarokon mwaki na kaira nda makure yo ni kapene ya iwo wat wiki ena nane au tkharikira ki yon makure na nopis KPS yon rondon inanon tepitan pa tirike yo au ni manga tormia ki me manga onu payen karawan na nopis ake uwariki hali ana makure ki on kantan nga ki seye roi inanon tenu wa tiriki hali esa ni poro roi akina ki marina ni kiripa esa wat tau teakan price esa di minister nda pota kini makure pukin katei yo wape inanoa ki temisia ai Harry te kaisin reita ai apu kameru ka inta bai Australia na makoro na meimeang na iapong kauring ai te kama festival. Iri posi na timanda na ikumisi na Australia pa te apu kameru ayo pon te uana anakapene ni pupura ni apu kameru Australia yon ni akatei ka inta muan na pa ari akarawa ki rau ya ka inta peruma au te utu ai te yon juu men makoro nja pa ai ahem land. E pon deka na tai Harry ni sipa wai rongorongo mea meroro eka arangin tamero ni kaine sima ta kati o tikia ni tei kiribas o tepe wari ki ni tei ni tepuka meru a kakawa keyo rungorondi bitipiki asiku narui ang kai ponta ya ni pa ni kaputa di bitipiki me ang kai ya tei matua teki kwa waroi pa ena pon tei matua nroro ko tepa o pon tepa ni kaputa di ono e tei matua ni popua samua tonga o pisi ya riposina ki pa asa ni kakirika ki ponta ya pa ipoki nokas me tikirika keyo e pon tima tona bani pupura ni kapota waki mare mai maina ina nonde peringke e muan deke te khanganga nta nape yon yo kripa yente pa i bisi ya yei te kere kaki ni te maise te nipui mewanua na kon te nipui mewanua te sainsin nusiran ni te rita

pe ke ni po hawai yon me ngun tur mon ne ilen da ro na ko asan kai na ki me yon de me nga yo ata brisman me tur mon pa ke nu i section wo pi men me wan riki a luka slestrelo to pi me roi wa a kain ku ne ki ni nga po ngin da ho pong ri po sang pa pe de ta po yon mount po po mana seu i min pa kan da kara wa kora kora popo mana seu pun me ngun tur mon ata ka pen ri ta ta Uwa tanga tinuk po tinuk pimen me uwa timi tari etana. May maina ay tau tau tekan turumun na kon Radio New Zealand pa akatayin kakayangan ka me uwa ya mani akana uwa man nakane. Asa ta antara uwa may intonisan wakin ang kay ya makurin kakayan ta rumiya na taan po katugus Papua Liberation na amiyari asa siningiyan iman taan karo kaway ay kain intonisan makurin Papua at the Highlands the Tabas. Ena ko tiri po sa iyo ang kay, e mga tabi na pupuran ako tibu po kay Marilaya Kain Papua kaya tangra ino amatan na paya mayroon Indonesia o anataan tararua Indonesia. Ori e karikepi rin ako iyo amatay kamay si Manikawa Dahilans o tapo ke Wakan. Ma mte sirisiri rin tatapas o yasan kamatuwa tibu sa Papua National Liberation Army kete TPNPB pa apon siringiya taan mo kurma Indonesia kananiman na kane na yakemba Itolikara Regency Yan bukina yan akay pa pun anaspay Indonesia me akarikia patan makuri. Etaw ditaw tekan Indonesia pati bukia poboto yoya kurupu niyo awa ay de TPNPB o nda isa pa yasan bekira patay amen may boko yan imen ake siringaki. Awata pang kay policeman matawusan patarmi ato kuraki ake karawati sirisiri ayo. Turun na napa. Esa pun tepan to napa nkapaka nakon takapenen waririki nanon wapi metawan at tepong takawapong Kaya taku habis sa may Amerika pa, yay kanta ni ngan dekin de por roi may Iran, ipukin kaukan de merawat de Strait of Hormuz. E taku na sakurupuk Amerika ipukin de tuay Marco Rubio, at sakurupuk ipukin de mana Scott Pesant, pa awakin kay deyan meruro ipukin, kariyakan kay ipukin pa anakuna ni mga pusirinan de Strait Hane, men te wikay. Puan teoyra de Prent Groot, at ngaya ay kakarawakay de San Po ipukin teoyra de Onapa, ipakanakon ekan ni mewa de Pesant, Nako neki yan wano po itatara ang yosin ako tirongorong pa enang ko na ni mga kiraro na pusipusin tayo kinipa hindi pa John Nape. O uwari kaya na us ni kako at kampana ay irang nipupura yon rusa at iwa berries at kaya mga sana pa nilipataw imuin tagi tinakiyan na drones Ukraine dahil kinda mo nupong ni kota kimatawa na nasito at kampana yo ay urupikipike na pa irarikin Moscow. Iniipos na kipa Ukraine itatakitin na nakatiti na kutakampan ay ari yararan na napa pa the Russian Amazon men wiki ay kanako. Inako ni men namata kiamati o tangaun ay kuwakin na natapon karopay takampan ayo o nupuy merwa wate kilomita imeyakin na natapot tautekan Rusya ay the Kremlin may atway kamatuwagi papun na natapu wal Paris ane gesaki. Natapor kita piwa o akamatuwa bisa pa yay wawa napa natapu the World Paris Aker patawa ng Diane Drones i Petersburg o i Teva. Ito ho, Ukraine patakambana ito World Paris e kakariki kainanam na natangan ng pakarusa me ane ari eka kibihat tautekan rusa. Rungro, man panan kilipas.

0: Me merao. Ki arapiki. Me ara merao. Men narawagi ni kakaisak. Yoan narapiki. Yana punu poka arun kawari rikian. Dota ki ni merurungin narapiki. O reita ni meawa ki merao. Ki arakapati namarak. Pa yaongan teime atua meawre ideina. Ipukira ngaira. Tenasi ni kiripas. Ngkai on taye ikanaro.
1: Kura arapati reirio ya meaw nang kaparapara. Pa yari ki roi rongrongon tekempe inaane. Ipawa pa kanga etapin tikira ka maisin ta yani meang ngkai. Saki si yon tepi ke me yon tepe na pe. Me minno tanakini ka hakuon na yaka yanako. Deita ki mea waki ni kare nako meang ngaki ya kanga. Hari ya meang ako na ni kari ka te kanga ngako aro tapanin.
0: Ngai ya roi yan. Yan suan cho tapanin. Uwa te nga wabina towa na. A etapuro roko kare nako an meang ngaki ya kanga. Ngai ya re ngkana yei. Ako no uriya ni kare nako an meang ngaki ya kanga. Ta yoka reita ki nako obisin taruruan cho tapanin yon. Isuwa ni meawa. Wo wanungo akia ke awa to wana isuo ai yakka puwa
1: oke yere ke roya ne oi bukin te gambe nane yakan arona apun si waki na pekan ti opisan ke ye ye ka kona ni dane pe puwa konte waki ne ka isa ki bukin tararuani sa kin na rapike mera mera wa tira aranga ni popo ki bukin nan
0: de gambe na yo a apun makuri kan jobis ai me kurubu ndoron digirak communities a pota kin naro Tapiwa aki aku kurei nira pokon te wakin kakaisak ya yo. Gana yeina nom nikani boka aron tararuan. Isakin matan win arapiki. Taita para me nakon ana Facebook page. Arapiki mera warerei ke ndeita ki mea opisin tararuan chutapanin ipikin ipiw. Namban tarifon aki asan maniwek ipukin rongrongon tayin kakaisak. Sa waya nikatei metua apera pa. Kilipas te popoto rinanun ara campaign arapiki mera warerei.

0: I suggest you chill.
1: Oh, main kurang makan tapi kurang kan deh. Oh, tidak iya kan senang. Karena kau nak kau respons dan tidak mahu lagi aje. Semua orang orang ramu nak kau nak rokok. Oh, mungkin asa tahu lah yang apa bus payah datar pun. Big boom in the room. Hard go
2: kaboom kaboom. Nau di tes tamara yang mana nak i am ni mahu lagi yang tidak iya yo. Menti Kiribes Family Health Association kete kifa. Ina mente wiki yo ate kifa e puto khate tau tera ni kina ka khawa ki ya omer rumi ate ate ro er kira ki yon kiri pes na yare te poto niño e buki ate ate ro ron dikira ken te wiki yo bueno kari kira ki am to kona pai meti ate pai ni kai tarai ka nga nga pan ga te metu amu nga ro ya ate meti ro ron dikira ki ipu ken te nga pu te wana te rongo rongo ka khawa ki are tangiri ate kifa ate yo nora ki ni puto khate poto niño ngo ni pongin te ro ron dikira ki awa te in te wiki ai ponion pirira ken te ora ki ate HIV ya ka metu ate yo nora ki na vere vere pa te ora ki ate HIV ya kora kora pusina kona nte ape PC nte mais era ka yon te wana tapun tanga nte mais ai era ka yon me apuita ka te bua ai ka pa ino rakia kin kai ya ka kwa wa ke pe bus te ora ke te HIV men ka ro wa kin ma kuri ai kai te wana te puo ka nu ini ste neira ni bukin ka ponga na nte drug te ro tai tai o te wa tani nga te ka wo wa te puo puo ke ni mariro ina nta into koro puai o to koro ira te nua te veneni pure ai ki meno Awa, drenna kon ranti wa meta a HIV irom, hinanu ni kwa kenda patam. Wate karime awa, busina kon te HIV are irom testina nana taini pung, ani kam memme. Rongorongo ikai aranka kawa ki bukin kauringa kia taani mamananga, nako sina nukun kiripes di bukin te makuri o taande irei. Sinakanga tutoko busin te ora ke te HIV, te ongora oi yangweya, aron tutoko wana. The one, Tai buo kan win neiran kete winis nta injero tai tai te vataninga kete buo buo kinte kaini koro buai kete mariro ina nta inte koro ira ke kapunga nante drug naro nenu ora kion PC te hawoa kapunga nanta ina ko terapa kete kantam nta inte veneni pure te katenua si kumeram esi te menna e ko ni mekinna o kain susuan taina awa e kakawa ke pokona katani ko imaini buo ka kinte ameta e kuaki te kani mewa Eka kawa ki buki ya biko uko upa na karawa ya susuwa na ya mwantenuwa na makaina ntora. Ibuki nrongorongo na panini kawara te kifai teore ereke ke HIV clinic ina vire vire nunga haan meye clinic biko uko ke HIV clinic ndenampa e isuwa ni mewa uowa, uowa vanuwa, vanuwa isuwa awa. Kete kifa na nanampa e isuwa ni mewa hakia taporo uowa, taporo vanuwa ni mewa nkana iyai doro amem. Kamda tikiroi.

0: Oh, sir, ako kiling na kundara sa pangang sa akin, kaya kira tarapon, daro kunti, tapakan tayo mo kayo.
1: Big boom, boom in the room. Hard go, kaboom, kaboom.
2: Now that the summer, I am in Naki, I'm in Milwaukee and today you, Mendi Kiribes Family Health Association, get the kifa. Ina mente wiki yo ate kifa e po to hate tau tera ni kina ka kawa ki ya omer rungi ya te o te ro er kira ki yon ki ripes na yare te poto ni nyo e buki ya te o te ro ron di kira ken teri ki yo bueno kari kira ki am to kona pai me te tai pai ni kai tarai ka nga nga on ga te me to amu nga ro ya te me te ro ron di kira ki ipu ken te nga pu te wana te rongo rongo ya ka kawa ki are ta ngiri te kifa o ti o nora ki ni po to ka te poto ni nyo mo ni po ngin te ro ron di kira ki o wa te ain teri ki ai ponion pirira ken te ora ki a te HIV ya ka me to ati o nora ki na vere vere pa te ora ki te HIV ya kora kora pusina kona ntia pe PC nte mais e raka yon te wana tapun tanga nte mais e raka yon ni mebu ita kate bubua ai ka pai nora ki a kinkai ya ka kwa wagi pe bus te ora ki te HIV meni kora waki ni makuri ai kai te wana te puoka nui ni is ke neira ni bukin ka ponga nante drug te ora taitai o te wataninga te ka uowa te ipuopuo ki ni mariro ina ntain tokoro puai o tokoro ira te nua te vene ni pure ai a kimeno Awa, renna kon rante wa meta a HIV i rom, ina nun ni kwa kin rapatam. Wa te kani mewa, busi na kon te HIV are i rom te sinan nana taini pung, ani kam memme. Rongorong ai kai arang kakawa ki bukin kauri nga kia taani mamananga, na ko sinan kun kiripes di bukin te makuri o taan beirei. Sinaka nga te toko busin te ora ke te HIV, te ongora oi yang oi ya, arun te toko wana. Te wana, Tai buokan win neiran kete winis nta intiro tai tai te vataninga kete buo kinta kaini koro buai kete mariro ina nta inte koroira ke kapunga nante drug naro ne nora ki on PC te hawoa kapunga nanta ina ko terapa kete kwantam nta inte veni ni bure te katenua si kume rama si te menna e ko ni mekinna o kain susuan taina awa e kakawa ke pokona katani ko imaini buoka kinti ameta e kuaki te kani mewa E kakawa ki buki ya biko uko upa na korawa ya susuwa na ya mwante nuwa na makaina ntora. Ki buki nrongorongo na panin kawara te kifai te ora ere ke HIV clinic ina vere vere nuwa khan meye clinic biko uko ke HIV clinic denampa e isuwa ni miawa uowa uowa vanuwa vanuwa isuwa awa. Ke te kifa na nanampa e isuwa ni miawa hakia taporo uowa taporo vanuwa ni miawa nkana iyai lorome. Kamna tikirai.

0: Sementi mentor bayi nun nam mawan kah kibus sa dene bayi wong agi agi sira mang kah kiri kina kondana sponsor sira ora ari kina kondana rong rong nte nte pakan tae yo. Big boom, boom in the room. Hard
1: go kaboom kaboom. Neuri te songora ya mani naki amni me wake ante da ye yo. Mendi kiri pes Family Health Association kete kifa. Inomente wiki yo ate kifa e pou to khate tau tera ni kina ka khawa ki ya o mer duni ya te o tiro er kira ke yon kiri pes ma yare te poto ni nyo e buki ya te o tiro ron kira ke ndiri wiki yo pulen kari kira ke an to kona pai meti ata i pai ni kai tarai ka nga nga on ga te metu a me ngaro ya te meti ro ron kira ke ipu ken te nga pu te wana te rongo rongo ya ka khawa ki ari tangiri te kifa o ti o nora ki ni pou to khate poto ni nyo ni pou ngin te ro ron kira ke o ate ai ndiri ke ai punion pirira ken te ora ki ate HIV ni ka metu a ti o nora ki ne vere vere pa ti ora ke te HIV ya kora kora pusina kona ndia pe PC nte mais era ka yon te wana tapun tanga nte mais te ai era ka yon ne buita ka te bubua ai ka pai nora kia ken kai ya ka kwa wa ke pe bus ti ora ke te HIV men ka rawa kini makuri ai kai te wan te puo ka nui ni is ke neira ne bukin ka bunga nan te drug ti ora tai tai o ti wa taninga te ka uo wa te puo kini mariro ina nta in tokoro puai o tokoro ira te nua te vene ni pure ai ya kimeno Awa, renda kon ram tiwa meta a HIV irom, inano ni kwa kinda patam. Wate kanime awa, busa na kon te HIV are irom testi na nanatay ni pung, awan ka meme. Rongorong ay kay, arang kakawa ki bukin kauri nga kia taan mamananga, na kosti na nukun kiripes di bukin tem makuri o taan beire. Sinaka nga tutoko busa ni tiwara kaya te HIV, te ongora o iyang o iya, aron tutoko na. The one, Tai buokan win neiran kete winis nta injiro tai tai tia wataninga kete ibu buok nta kaini koro buai kete mariro ina nta inte koro ira ke kapungan ante drug narod nenu ora kion PC te hawoa kapungan nta ina kote rapa kete kantam nta inte venu ni bure te tenunga si kume rom esi te menna e koni mekinna o kain susu nta ina awa e kakawa ke pokona katani ko imaini buoka kinti ameta e kuaki te kani mewa Eka kawa ki bukia biko ukopa na karawa ya susua na ya mwante nunga na makaina ntora. Ipukin rongorongo na yapani ni kawara te kifai te ora ere ke HIV clinic ina vire vire nunga khan meye clinic biko ukopo ke HIV clinic nte nampa e isuwa ni mewa uowa, uowa vanua, vanua isuwa awa. Kete kifa na nanampa e isuwa ni mewa hakia taporo uowa, taporo vanua ni mewa nkana iyai doronem. Kamna tikiroi.

Nauri te songora e mani naki amina wa kiante da yeyo mende Kiribati Family Health Association kete kifa. Ina mende wiki yeyo a te kifa e po toka te tautera ni kina kakawa kia o merulungi a tei o te roro erikira ke yon Kiribati. Ngayare te poto ninyo i buki a tei o te roro ndikira kenteriri ke yeyo. Bueno, karikira kian tokona pai me te atai pai. Ni kaitarai ka nganga, panika te me tua mui ngaroi a te ei, me te rurondikira ki ipu kentei ngāpung. Te wana te rongorongo ya kakawa ki are tangiria te kifa, o te o nora ki nipo utoka te poto niyango, nipongin te rurondikira ki awa te aintiriri ki ei, ponion pirira kente ora ki a te HIV. Nyaka me tua te o nora ki na verevere, pa te ora ki a te HIV, ya korakora pusinako na te PPC, nte mais, e raka yon te wana tapun tanga. Nante mai sei, era ka yon ni mebu ita kati bubua ai ka pai no ara kia kinkai. Ya ka kwa wa ke pebus ti ora ke dei HIV men ka rawa kin makuri ai kai. To wan te puo ka nui ni is ke neira ni bukin ka bonga nan te drug ti ora tai tai o ti wa tani. Te fa wo wa te puo puo ke ni miro ina nan tai to koro puai o to koro ira. Te nua te veni ni pure ai ki meno. Awa renna kon ran ti wa meta ai HIV irom ina nun ni kwa kin rapatam. Wate kani mewa, busina konti HIV are iron testina nana taini pung, ane kan memme. Rongorongo ikai arang kakawa ki bukin kauri nga kia taan mamananga, nako sina nukun Kiribati di bukin temmakuri o taan deirei. Sina kangan tutoko busin ti ora kete HIV, tei, ongora o iyang weya, arun tutoko wana. To wana, tai buokan win neiran kete winis na tain tiro tai tai, tei vataninga kete ibuobuokin takaini korobuai kete mariro, ina mentain te koroira ke kapunganan te drug narod nen ora John BC te hawowa kapunganan daina ko tira pake te kontam ndain te veneni bure te katenua si kumero me si te menna e koni mekinna o kain susuan daina awa e kakawa ke pokona katani ko imaini poka kinti ameta e ikuaki te kani mewa e kakawa ke bukia biko uko upana karawa ya susua na yamwantenua na makaina ntora. Ipukin rongorongo na panini kawara te kifai te orere ke ke HIV clinic ina verevere nunga haan meye clinic piko uko ke HIV clinic denampa e isuwa nime uwa uwa uwa vanua vanua isuwa awa ke te kifa nananampa e isuwa nime uwa akia taporo uwa taporo vanua nime uwa nkana iyai doro amem kamna tikiro hai.

I see. Tenung at itinan na diminis mong kaya po na paro yun ang wagis na sumaya at nakapin ang darabon para no pa yay din tapakan tayo man sa kaya na parang kakampus na lang wagay.

Nang grupo Roy Onowa, dito yung saro ko Roy Tekin. Kung narakagat po sa tira mga wagi ake, kakaitaw na ko yung gini, ako saan doon nila, may nitira na may kan, noong ora, ang kaya naman yung kasan tarapun, na tigaroy ka naman ng pakapakan tayo, sa nakakakari ka na kakaitaw na konti, ara sponsor, ipon ti Kiribas Family Health Association, de Kifa, kung na tigaroy, hindi, ang kaya ako timito yung rin kinimaw FM 18.9. Sinang kagyan tayo yung kanya na kung natirunong karikarong rin, basta nang ramro ko na ko ni matang, ay, mayan na sa mga nakon na rin programa rin.

Da bui na rawin gai dimini simuin tiawa o nuwa in wina waram nam noro ni matang yo am ta yakon mga tauro na pangkan nam nakon nam kawuan rao ni mga wakya ki ira sponsor bukan de tamuan tayri kayo na karoko po nroi tiawa isua senangan mo ara sponsor na tayo pa na kanakon na noro ngay muna sa mga tauro na pangkan nga nga yara tarapon.

Oh, sana na tama to ang mga kaya na pinakon dara sponsor ki. Sana ang ginawa rin na kon dara roro ko sponsor. Imo na sa mga tauro ay di ki. Ang kaning nga nangyara tarapon.

ya katawrawati amnawa kentwi ke yo mente pota ki pukinte meuri wa katukwara ki nimanga nare tebe metokorokoro yo ankiri bes oni perunga ki kanwana ipukin dongran men no pisintare wante meuri ki te health promotion services main na vere vere Uha huawa eto korokoro ntimeneka erikira ke yo ankiri bes Ekame tuwa ki mente pota ki bukin te meuri wakato kio araki. Pa maisi ye ka soka yon kiripes se pon rangi ni maisi. Nte se suari korawa ki nguwa tenga tupi imono wa nte WHO step survey o UCA pati araki ate soka. Ngaya te katenua nora ki ni maisi men nora ki ka aki e veve. Men na yu o inura ki pa yei ki eraki ni maisi ya araki ai ka asa ni kurukuru ipukin mene kanweya men ti araki ate soka. Nguwa tenga wabi meto wana, wamen na konte ni meni maisi ya soka aika akurukuru yaan pupuan rangaya ipukin to wana tena makaina ipukin puakakan mene kanweya. Nguwa tenga wabi meto nua, ono men na konte si meni maisi ya soka aika akurukuru yaan pupuan rangaya ipukin to wana tena makaina ipukin nape puakakan mene kanweya. Ntio nora ki na veri veri maisi ya soka aki aroko ipukin tokorokoro ipukin menekan weya enakon wanipui nakon ruwapui tekatebua meipua koya aika akorokoro aika punyeira kani merugungia imin tokorokoro o tupuina nakon wapui tekatebua meipua koya soka aki aroko nape ipukin tokorokoro ni menekan weya epona kireke puokaya ipukin apa aroko ntio nora ki ntetai ari aroko ya ikorakoran menekaya enota iroura pate menekan teve eya ponna kiroirei ya pontangira tokorokoro ntapon teve ke tokorokoro yan o yon pupuan teve ena korokoro te kangang kana ya ki montaya ki tepai noraki ki korowan mene kan weya aika asoka nkana ya ki kohone me ki joraki ni kawaki na mene kana o ena punrota ki merungina ai pun te kawring na koya aika asoka ni kakawakin tararuan roi weya kakai sakana o kapunganan te kaunwe ntayna ko tira tapiu o tapim e kakawaki Samoni paye merungira mentiora ki ette soka. Moni paye tesi suo. Onko yero kata ya bere ki rom te soka. Kohoni meki nakon nampai nora ki aki huangana ki. O tiime to tararua roi merungim men ka tiime toan ka nakin namaraki ai ka ka merung. Te ka merung o ka tukhan ka puanganan te moko te mengin o wai te nankona. Enapun wariri ke maisin te korokoro nte meneka nkana siri na nan naikai. Saikari ki pei ngaire ni ka pene ni ka wariri ke maisin te korokoro nte meneka yoan kiripes. Kawara aye kirini ki soka ipeso ibukin suwan wem ni katua kateni pung mentio te puina ni karukua parante makuri ki kawara aye kirini ki soka inaveriveri ni katua kawapung o kapung mentio ruwaiwa ni karukua parante makuri.

0: Ay, si ito po narinig the minutes, ay po na ba iso. Sinang wala rin ako na responsa.
1: Katawawati, ang hinawak yung tuwi kay yung mantipota ki pukin temeuri o katukyoraki ni mga narita bimetokorokoro yon kiribes o ni perong aki kanwana ipukin ng uram men nopisin taraguan temeuri ki the health promotion services may naviridari. Pukakwawa eto korokoron temeneka erikira ki yon kiribes. Eka metuwa ki mentepota ki bukin temeuri o katukyora ki pamaisiye ka soka yon kiripes yepon rangi ni mais. Nte sisuwa ri akarawa ki nguwa tengate pi imono wa nte WHO step survey o UCA patiora ki ate soka ngayate katenua nora ki ni mais men nora ki ka aki eveve. Men na yu o inura ki payei ki eraki ni maisiya ora ki ay ka asa ni kurukuru ipukin menekan weya men tiora ki ate soka. Nguwa tenga wabimeto wana, wamen na konte ni meni maisia soka, aika akurukuro, yaan pufuan rangaya, ipukin to wana tena makaina, ipukin puakakan menekan weya. Nguwa tenga wabimete nua, ono men na konte si meni maisia soka, aika akurukuro yaan pufuan rangaya, ipukin to wana tena makaina, ipukin nepe puakakan menekan weya. Ntio nora ki na veri maisia soka aki aroko ipukin to korokoro ipukin menekan weya enakon wanipui nakon ruapui tekatebua meikuwa koya aika akorokoro aika punye irakan merudungia imin to korokoro o tepuina nakon wapui tekatebua meikuwa koya soka aki aroko nape ipukin to korokoro ni menekan weya eponna kireke puokaya ipukin apa aroko ntio nora ki ntetai ari aroko ya ikorakoran menekaya enoata iroura bate menekan teve aya ponna kiroirei ya pontangira to korokoro ntapon teve ke to korokoro yan o yon pupuan teve ena korokoro te hangang kanaya ki montaya ki tipay nora ki ki korowan menekan weya aika asoka nkanaya ki kohonime ki jora ki nikawa ki na menekana o ena pondrota ki merungina ay punta kawring na koya ika asoka nikakawa ki ntara ruan roi weya kakaisa kana o kapunganan te kaunwe ntay nako tira tapiw o tapim e kakawa ki sa monipaya merungira mentiora ki at tesoka. Monipaya tesiswo, angkoy erokataya pere ki rom tesoka, kohonime ki nakon nampay nora ki aki huanganaki. O timeto tararua roi merungim, men ka timetoan kanakin namaraki ay kaka merung. Tika merung, o katukan kapunganan temoko, timenging away tenangkona. Enapun waririki maisin te korokoro nte meneka ngana siri na nun naikai. Sa ikariki pei ngaira ni kapene ni ka waririki maisin te korokoro nte meneka yoan kiripes. Kawara aya kirini ki soka ipeso ibukin suwan wem ni katua katenipung menteo tepuina ni karokoa parante makuri ki kawara aya kirini ki soka inaverevere ni katua kawapung o kaapung menteo ruwaiwa ni karokoa parante makuri.

kuna mauri rongro men panan kripa sironga I piko pinge esa te pota kini makuri buke nda mana kete Ministry of Finance and Economic Development ni karawa na katani ye ya uwa tu wiki mena mena tani makuri te council and tarawati na yeta kete ETC yon karo kwande system at the Integrated Financial Management Information System kete IFMIS eri posin na JICW men te makuro yuwa piyo wea na pipi na kon anarun karika rongro panan kripa but the IFMIS pun the system apo wari enam kona an kapai sia run ya makuri tan mane na kon te pota kin makuri ipokin de mane re kanwan te pung to wan me to wan na nan na ya karin mane o ya pa mane aka kana ko yina ko ya te pota na mata te misi ni makuri yo wari ena kona an pen kai tara te ka nga nga yo ni re re mun kana kon te ripos men te kaunsira ndona ki me re re mun na te ka pa mane ita wuri be yewe pa e kaina kita katani ai ayo iro ya na tan mane ta kaunsira CFC ta graha a ta IDU a ke ngai ke na kona ni makuria te system ai po wayo te no ono bi ste ko ta kin placement on Christmas a ke kantan nga ke makuria ya ina nta ma kaina na roko te tempa te ri kai yo sin na ro ro te po ta kin makuria po kin kari kira ke nta ro ndai na mara wa ki pa ta kari kira ke yo e po nta ke te na kata meruan au ono pa yan na bi ste ko ta kin placement yon runtun ari ena tawrawi ni makuria kina nanta na makaina na roko akanda ni ngaki tangawun manimen kaya nita tanga ni paka may prince na yabaisi yon tahiti pa anaroko ni mwaki na kaira nita makuria yo ni kapena yai wawa tu week yana nane o takarikira ki yon makuria na nopis KPAS yon runtun ina nun tepitempa tirika yo o ni mga taurimia ki me mga onupayan karawan na nopis ake uwariki ari ana makuria ki yon kanda ni ngaki sa yaroi ina nun tenuwa tiriki hari SN Poro Roya kena ki marana ni kiri pasi sawat tau teakan prens. Esa di minister nta pota kini makuri pukin kati ya wapa ina nua kati emisia. Ay Harry te kaisin reita ay apu kameru kain te bay Australia na makuro na meimiang ni apung kaurin ay de kama festival. Eri posi na di mandana ay komisi na Australia pa te pukameru ayo ponte uana anakapene ni pupura ni pukameru Australia. Yon ya kati kain temuan napa hari karawa kilo ya kain te peruma au te utu e de yon ju men makuran tepe ai ai hem land e ponde kana tai herrings pa wai rongorongo me meroro ai ka arangin te meruan ni kainis me te kati au tikian te kirpas au te pe warikin te hinta puka meru a ka kawa keyo rongorongo di bete peke aise kun naru yang kai ponte yen pan kapta te bete peke me an kai te metu atek kwa waroi pa ena ponti meto nroro ko te pa o ponte pa ni kapta te ono e te meto ni popo sa mo tonga o pisi e ripos nek ba as ni ka kirka ki pon ni pa I poki na khas ma te kirka ke yo e ponti meto ni ben bupro ni kapota wo ki mere mai mai na ina ne pirin ke e mon de ki ta khana na ta na pe yo ni o kan pa yen te pa I pisi ya ye te kirka ki ni te mai sa te pu me ono wo na kon te pu me ono wo te sansin nu siran Nterita ibukin de diso au wapui me wanua na kontenu puite sansi nterita ibukin de pensin. Yon vitilevu e kerika ke ponte pa te pui me tenua te smari isiwa te pesente. Isamoa de diso e kerika ke pona men te pui me tenua te smari uwa te pesente na konu uwa te smari awa ruwewa te tala. Nterita au itonga e paka ponte diso na kon uwa te smari wanua isiwa te tara nterita. Eta uti minister nte mani me isamoa pa kata uta waki rokon te pa hari mina inu kana khas apa ndu te beka kita be wa tu ipita ya senpo ne ya pa na iya ke ya pon kati me to ya po o ye iya ke ya khapa kha pon ya pa ina nun turai women man me nu siren na ke pe ke ni po kha wai yon me ngan toru mon ne iren da ro na ko a san kai na na ke me yon de me nga yo ata u prisman me toru mon pa ke nu I section wapime ni mewa na riki a Luka Slestralo tupi meruwa iwa a kai ni kune yaki ni ngapong inda kawapong edi bos nang bape ande tapo yon maunch popo manaseu imuin pakanda karawa ya kura kura popo manaseu pun mewa ntoromon ayta kapene ndia tata uwa tangate nupo tenpime ni mewa temi itariyatana imaina ayta utautakan toromon nakon radio New Zealand pa akatayin kakayangan ka mewa ya mane akana uwa

0: tolikara rechensi yan bukina yan akay ba pun anaspay intonisa me akarikia patan makuri etaw ditaw tekan intonisa patapuk ya popoto yoya kurupun yawa at the TPNPB o ndaysa pa yasan bekira patay amen may boko yan imen ake siringaki o atapengay prisman matawusan tatarmi ato kuraki ake harawati sirisiri ayo tungurungun na napa esa punta pa anto napa nkapakha na kung takapene nung waririki na nung wapi metawan at tapong takawapong ang kaya takwapi sa may Amerika pa yay kanta nga andakin tapuroroy may Iran ipukin kaukan da marawa at Strait of Hormuz ito kwa na sakurapok Amerika ipukin da tuwa Marco Rubio at sakurapok ipukin da mani Scott Pesant pa awakin kay dayan maruro ipukin kariyakan kay ipukin pa anakunan mga pusitinan ng Strait Hane man tiwi kay puntuera at print group at ngaya ay kakarawa kay itisan po ipukin tuwera at napa ipakano kon ekan ni Mewo de Besent na kon neki yan wano po ititara ang kaya yosin ako tirongorong pa enang kuna ni mga wakiraro na puspusin tayo kino pa hindi pa John Nape o uwari kaya na us ni kako at kampana ay ilan ni pupura yon rusa at wild berries aki amang asa na pende pata we mean takita na kiyan na drones Ukraine dahil kinda wano pong ni kota ki metawana na sito at kampana yo ay urupikipike na pa ilarikin Moscow iniipos na kipa Ukraine ito targetin na nakatiti na kung takampan ay ari yararan na napa pa the Russian Amazon men wiki ay kanak ina ko ni men noma takiamat o tangon ay kuwakin na natapon karopay takampan ayo o lupuy meruwa wati kilomita imeyakin na natapot tautekan Rusya ay the Kremlin may atway ka matuagi papun na natapo wal Paris ane gesaki natapor kita piwa o akamatuwa abisa pa yay wawa napa natapo the wal Paris akira patawa ng Diane Drones i Petersburg o i Teva. Ito ho, Ukraine pa takamba na ito World Berries e kakariki kainanon na natangan ng pakarusa may ane ali e kakibi at tautekan rusa. Rungurong man pa ng kilipas.
1: Hey, wasan nung awatekan di campaign arapiki merawa rin eh?
2: Ya, pati lang po di campaign na ane. Yesan nora ti deha ane ntayan saan po, ta akiti kin tayan ni maha ni kay ilari kin tekaway. May ito ay roya tarong rongona, koko nani ka para tayo ka.
1: Arapi ki merawari rey pun, ti campaign, ay puputo yohan kaungan, takakaisag, metan win sepe, ibukin tararuan, me kawakinan arapi ki, me aramerawa pa, anagiro tak, men wagin kamengeng, o ni kapi arakaraka ki, tepalusun. Sagi siyane me, ipuputo na pe yohan kaungan, kaisakan arapi ki, pa, yaungan diki pa, titapun takakaro, kian kami ang iroyo amat.
2: Anaya, ane kani rongrongon ti kembay na ane ke. May kukunan ka para nakuwa roi ti teka ane tayo ka. Iye may nga pota ki pike may merawa. May yabusiko po kasi ka para ane pe.
1: Ganas karawan ka para nakuwa ti teka. Eh, arabi ki merawa rin eh. O, ara, punti na unan ni paypay. Naron ampay, aupay, ayapay, ki arapay. Pike merawa, pun. Ti potan teka e kariwak. May nikotan teka ika pike. May merawa, ki arapike. Me aramerao. Men narawagin ka kaisak, yon narapige, yana pun po karun ka waririken, dotakin merurungin narapige. O, reita ni meawa ki merawa, ki arakapatin namarak, pa, yawangan te meatoa meawreideina, ipukira ngayra, tenasini kilipas, ngkay, on taye ka narok.
2: Kurara pati leriyo e meaw nang kaparapara, pa, yerikiro ay rongrongon te kempey naane. Ipawa pa ka nga itapin tikira ka maisin tayani meang yang kay, saki si yon tipike may yon tipenepe, may minno tanakin ka ako na kayan ako, deita ki mea waki ni karin ako meangin na kya kaka, hari yamang ako na ni karika te kangangan ako na araw tapanin.
1: Ngay yaro yan, yan suan kyo tapanin, uwa te nga wabi matuwa na, o, itapuroro ko karin ako na meangin na kya kaka, ngay yari, ngana yay, ako noorian karin ako na meangin na kya kaka, tayo ka rita ki nakon obisin tararuan kyo tapanin yon, isuwa ni mewa, wo wanungo akia ke awato wana isuo ai yakka buoki
2: oke yere ke ro yanne oi bukin te gambe nanne yakan arona apun si wagina pe kanti opisane ke ye ye ka kona ni dane pe bua konte wagina ka isaki bukin tararuani sakin narapi ke mera merawa tira aranga ni popo ki bukin nan
1: de gambe na yo a apun makuri kan jobis ai me kurup ndoron digirak communities a potakin naro tapewa aki akukurei nira pokon tewakin kakaisak ya yo. Gana yeina nom nikani boga aron tararuan. Isakin matan win arapiki. Taita para me. Nakon ana Facebook page. Arapiki mera warerei ke ndeita ki me. Opisin tararuan chutapanin ipikin piu. Namban tarupon aki asan maniwek ipikin rongorongon.

Pwede mo marara pa, itarikin ng radio may kanda kayo, dito tayo ng waraki mo ara katanota kayo, kaya po nasa na po tayo rin sila yung waraki ang katanota, wakin tayo rin kayo, okay, asa ni Teroy Tiao Isua, sa mo na mara katanota mo, ay kaya hindi na tiyan na kangay tiyakan ng katanota tayo. Nakuya kanuan, isinimerede Mariana, matarina o manina. Kamakaw nga kita katanoa tayo pa kam na kaya mi po huya ina po nda po huya riya tata na kung dapong nga damuwa na pong tapuyin ang nakas wawat nga uwi mga nuwa hindi ako tapuyin ang day nga po pa kam na kay tarate tang nga tapya kakirao ya roaya teningo ibukin kanuan nakapene kanuwa o tanga nga kanuwa ang gana kam magiroko ay nawagi tapu huwi na kaya rapatami kam na pa mayroon sa tao ang mayroon dabawi ariya tata. Ang katanwata, nanukawaki.

Na goia, ana usu me irou ia anakaro. Ka iarake me Pirisa, David Sopua, ia na Austeria. Nika me buna o nasina, te ingoa Sam, ia o New Zealand. Sista Puratane, ia o BC. Paiasi, ia o Nauero. Beni me nasina, o Tawasi Tetua yon Saina. Sista Vita yon Samoa. Waipondo Ron me Anausu Meme Kayarake. Ndaba ke kamina yei. Sakosa me tanono kawaki. Payasan ke aga vetiana mente mea wayo Meme Kayarake. Nipakantain taka wapong yon noaraki inaverevere. Sakarapaya tokita menes nami ibupu kinakoni Meme. Inanon wene yakinan na orakina. O ipon na nausu, akiare kito kumi irouna, imayin mo sirawana. Sa kosa man tukukuri, payasan kaya ka na wewe tatamenari karawa, meme kayarake, nako numan na suwana. Ewene rapatana, iroun tarina, sina me tokannata itiarareke. O ina kayakin tapong ngayo, idarikiya na karo. Kayarak me pirisa ndakara parena ibeso ayo janene ayatangiraki painaron ta khatanwa tandanu kawake yu airon de tamaru atamaki yongo parani eso.

Oh, iyo to wala ka tanong ata. Nururin nga ngay tiya ka na. Tiba na nururin nga ni katigiroy na kung tekaru, tesibu, tesibutoru, tesibu mamanu, ay pasin na ngira kiroura, tira ni papwe. Karakina ko, naatake, ke naateke. Nikoron, amu katinipu yung mewan diligin kita nira. Tani katigiroy ko po ngayira nasim mesibum. Sebuturum mesibu mamanum meyon Nauru, Australia, Amerika, Hawaii, Filipin, Christmas, Peru, Panape, Aranuka, Putaritari, Tapitauya, Awapayang, Waipun na Mukainga, Apeso Temekin. Oidian na pupusi ni katekiroi pun kunan tangin meten pirani bobe, meirauya kain te tope, Ndewe ay, may mayana. O ay takatikiroy na pa na kung sibutaro na are ni tirangay si tokintakay ang kaya ko na patuwanan na rikin na pong ngay ni mewa na kasuwat nga wapimya unawa. Awayo, takunagatanginan ka na pa iliante takatanwatan ururing ni katikiroy ayaw.

0: no, kawakin ang bengem. Tay ka rin ako amken, imaan takaway.
1: Nico, pukin tira pa na ki ka rin ako amken, ang kayyeta niya kanuwa na.
0: Ipukin ang papunta pem mambengi. Ay, kawakin na, ipukin isakin na pem. E kiripes te popo to.

0: Noted. Menang kampana and water foam. Pataya am kai yai tayen nakan nipakan po yon na garabon water foam yain kai na pakan po water foam am wanted to roin na run the Samsung at the U6 nipon at bubu api meru ay yai rin na ana case ay ke pona
1: yang kami ko na ngative na pen nan Samsung
0: payer kan na kibin ko akawari na num na yo the U7 ay bubu at pi meru ay wa ponan kai apun pona roi wa bubu ni bi meru ay Kuara nan? The moto hi 14 at the bubu ati bi meru aywa ZTE 835. The bubu ni bi meru aywa po nang kai. Kuara na pen nan? The nubi avi 70 at wabubu ati tarap po nang kai. Apo na roy? Puno wabubu ni bi meru aywa. The nubi ati avi 80 max wabubu ati bi meru aywa po nang kai. Apo na roy may maina? Wabubu ano bi meru aywa?
1: Anaya. Ngayon mo ante ka ngang bota phone na niki. Show me poco. E wapupu wapu imeruwa wa tetara pona. Angkai, ya pupu kita wana kon wapupu wapu imeruwa wa. Tablet sa ikata uroi na nalipeira, eka te Samsung Tab A9. O ya pun pupu kita wana kon tini pupuwa ni mapu imeruwa wa. Ana Tab A9 Plus, nipona e si pupuwa wapu imeruwa wa. O nipupu kita wana kon onupupuwa ni mapu itetara. Kapu angkai wawa te Samsung A7, o inareki irong, tini mapu ini present, te paka nipu yon na mkau wawa antarepon, at the AO7. Irelike nane a my phone at the 17 na kakina nako. O tapi wari kita repon ay kata uroi na nulipeira. Po pa ingay, payeki o kyo kita ina.

0: baka narin naman na napororoy Vodafone yon de data.
1: Ori ang kay gawa na. Star 301 o at pagi, ibugin ka rin ang itaburoroy.
0: Itaburoroy, ito pong ina. O at tara, tuwa na tiki kapay. Tinu at tara, tuwa na coins o no at tiki kapay. O at tara, tinu at tiki kapay. Nime at tara, tuwa na tiki kapay. O no at tara, tinu at tiki kapay. Wanu at tara, o no at tiki kapay. Always sabihin na tuwa na tara, wanu at tiki kapay.
2: Ay, matiroy na. Kurna pa. Kurna pa. Kwai tao. Kwai tu ko na wea. Kwai ti tarika. Wonderful.
0: Pororain din naman kayo na. Wapoy sa tara, onowa anakika pay. Sinipoy sa tara, sabi mo onowa anakika pay. O ninapoy sa tara, sabi na towa na anakika pay.
2: Kumuntaw! Kumuntaw! Kumuntaw mo na pang!
0: Sinipon, tuna. Isan na tayo ng pororoy, inatawa si wapoy perwewa distance, si temeka pay. O yay, sanyan, suwan ako yay.
2: Yaman!

0: the new super blend. Ayo, ali yon erik.
1: Ah, ani ka urungay ko, mati ka wa the new super blend.
2: Yani ying, narumay yung usun ng dati super blend. Yakani na ngay kay ko ni Garuwa.
0: Yota plan ari yon eriki.
2: Ayer kariki e wereki. Nene kapung lan der super plan si nene bu tara o rego. Nene bu tiki ka pai tata o tibu na tanga di minisyon de tete ki di semes.
1: Ki kariki to wanna point to no what tiki ka pai tata. O ni me fufo te minisyon de tete ki di SMS. Si te mu de tara pona ina nan mo pi me o sewa.
2: Ayer oria sta to wanna the book. O ni te bu wereki super plan ne ka yenako. O yei te yensua aki kona ka ida kinako yei ipukin te bor. Royer and Kawakayu at the new Super Blend.

na kon sina na tingira kay manasina o subuna yon Christmas tamena ke kabara pure na kon sina na tingira kay manasina o subuna yon Christmas tamena tipoudi manasina o subuna yon teraina atain na YCL ake arigiri yon PC nan sinana tamena nasina manena tarina sibuna arona netvisa menena YCL yon wen de bangota kainda na makuru mena YCL wen nuha rorora nikapene me ake akina sirika temenim sikose menteno no kawaki paya mosira mente me wei tamera Manera, Tarira, Sibura au kai nepeu e sirika te menim. Ndebong ea taka te nebong, ni meua nagas uwe tanga uwe meo noua. Poki ni metina, ea ponukuro harakina. Tapatana evene na namane epe tawita itapito pande epe. Ina kai yeki tapatana ni ngapong, ndebong ea taka apong. Ayo mairouia na nasina tarina manena awai morarariki ai kaarangin tangiria eta pin na tarerei suriana kasa matin awai puna tangiria pinatake takapere awaiu tenenea tangiraki tukuna tangiraki kanuan takapanean detaa.

Nagoya na usu meirou ia nakaro, kai araki me pirisa, David Soboa yo na Austeria. Nika me buuna anasina, te ingoa Sam yo New Zealand. Sista Buratane yo BC. Paiasi yo Nauero. Peni me nasina, au tawasi tetua yo Saina. Sista Vita yo Samoa. Oi bunoron me anausu me kayarake nda ba ka mena yai sa gose me tanu kawaki pa yasan ke ka vitena men te me wayu me kayarake de ba ganta inta ka wopung jo nora ki nevere vere sa gara pa ya to ki ta menes na mi bu bu ki na kon me inanun veni yakinan ora kina oi pun na usu ki are ke ko mi rouna i main mo sirawana Sakosa me te kukurei pa yasa ni kia kāna rewe te tamena ari karawa, me kaiarake. Na konu uman na suana. Eveni rapatana ira untarina, sina me tokannata i te ora ereke. Oe na kaiakin te ponga iyo, kia kaiakin te ponga iyo, irariki i anakaro, kaiarake me pirisa, nda korawa pore na i peso. Etangiraki, takuna, iyo mo parani Yesu me irun te tamena ruatamaki. Ah, ini orang nak kata nota, nana kau kaya yo.

0: accessories promotion.
1: Ay, mga tigaran lang na. May mga sila nila, nawag mo na po.
2: Never letting you go!
3: Pahingin mo ang bulk tanks, ang solar charges, ang phone cases, pagkata yan. Ata Roy, kayo naroon ni Ben, what a phone?
1: Kaya rin ako na, Aurora, pahingin akong telephone, naroon the power pen, the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibigay niya A06 or A07 or A26. Oo, po ano, may school ko rin ikis.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth speakers, o may school ko rin ikis.
1: Sige, Roy.
0: Sa pwede ka school, mangan Vodafone, agya ka mukhaan ng ngayon.
1: Yaya na mga iPhone piki, inawalawale, bigyan na daw, ipay niki, ipeso, o i-Christmas. Watch up! Yan man! Here we go!

kuna mauri rongro men panan kripa sironga I piko pingi. Esa te pota kini makuri buki nda panan kete Ministry of Finance and Economic Development, ni karawa na katani ye ya uwa tu wiki mena mena tani makuri te kaunsir and tarawati ina yeta kete ETC, yon karo kwan di system at the Integrated Financial Management Information System, kete IFMIS. Eri posin na ICW men te makuro yu wa piyo wa na pipi na kon anarun karika rongro panan kripa s, but the IFMIS pun the system e powari enam kona ni kapai sia runa ya makuri tan mane na kon te pota kini makuri ipokin te mane re kanuan te pung te wana metu wana rinanan na ya karin mane o ya paka mane akia kanakoy na koya te pota ngamata te misi ni makuri yu wari ena kona na pen kaitara te kanganga yon iriremin kanakuan te ripos men te kaunsira ndona kime ririmuin na pa te kapaka mane Kita beri pe yau apa, ekai nak kita kata ni ayo iru ya natan mana, tak kauncira CFC, tak kiraha, atau IDU, akhir ngai ya kena kena ni makuria, tu sistem apa wayo. Tino an office tiko tak ni placement on Christmas, akhir kantan ngak makuria ya ina nintan makai nana rokot di tempa terdekai. Yosin nana rongrong tu pota kena makuria bukan kari kira kena jalan daya nama rawaki pa, tak kari kira kaya yau pun targete nak kata meruan, atau onupayan office tiko tak ni placement. Yon runtun ari ena tauroi ni makuria ki nanun tana maka ina naroko. Aka andan nga ki tangaun maniman ka in tatangan ni paka may prince na yapeis yon tahiti pa anaroko ni mwaki na kairan de makuria yo ni kapene yei wawa tu wiki. Enga nane o takarikira ki yon makuria na nawapis KPAS yon runtun ni nanun tepitampa tiririka yo. O ni mga taurimia ki me mga onupayan karawan na nawapis ake uwariki ari ana makuria ki yon ka andan nga ki saye roi ni nanun tenuwa tiririki. Hari esa di poro roya kena ki marinan kiripa sewa tau teakan prens. Esa di minister di pota kini makuri bukin kati ya wapa ina nua kiti emsia. Ay Harry di kaisin daita ayap kameru kain tepe ya Austeria ni makuru na meimiang ni yapung ni kaurin ay de kama festival. Iri pos na di mandanai komisi ni Austeria pa tepuk kameru ayo ponte wana anakapene ni pupura ni pukameru Austeria. Yon ya katei kain temuan napa hari karawa kilo ya kain tepe runga au teutu ade yon ju men makuron tepe ay ahem land. Ya ponde ka natai herings pa wairongorongo me meroro ay ka arangin tameru ane kainis me te katei au tikian te ikiripas au tepe warikin tayin tepe kameru ay kakawa keho. Rungorongo tepe tepeke. Asiku naru yang kai pon ta yen pan ka pata de pete peki man kai de meto atek ko waroi pa ena pon ti meto nroro ko te pa o pon te pa ni ka pata te ono e ti meto ni popo sa mo to ngo pc ya ri pos na ba as ni ka kir ka ki pon ni ya pa ipoki na khas ma te kir ka ke yo e pon ti meto na ba ni pupura ni ka pota wo ki mer mai mai na ina ne pirin ke e mon de ta khana na to na pa yo nyo ka pa yen te pa IBC ya yai te kir ka ki ni te mai sa te pu me ono wo na kon Tene pui mewa nuwa te sainsin nusiran nterita ipokin de diso au wapui mewa nuwa na kontene pui te sainsin nterita ipokin de pensin. Yon vitilevu e keirika ke ponte pa te pui mete nuwa te smari isiwa te pesente. Isa amua de diso e keirika ke pona man te pui mete nuwa te smari uwa te pesente na kon uwa te smari awa waiwa te tala nterita au itonga e paka ponte diso na kon uwa te smari wanua isiwa te tara nterita. Kata uti minister ante mani mai samu apa kata uta waki rokon te pa hari mina inu kana kas apa ndu te peka kita bewa tua ipita aya senpo ne ya pa mai iya ke apun kati me tua ya po o ye iya ke aha pa hapun aya pa ina nan turai women man mai nusiran na ke ape ke ni po hawai yon me ngan toru mon ne iran da rona ko asan kai na na ke mai yon te me nga yo ata upresman mai toru mon pa ke anu isaxon Wapi menemewa na riki Luka Celestialo Tupi meruaiwa Akain kune aki ni ngapong inda kawapong Eri bosan pa apa Ndita po yon maunch Popo manaseu Imein pakanda karawa kura kura Popo manaseu pun meungan dormun Eta kapene liya tata Uwa tanga tenupo tenupi menemewa Temita liya tana Mimaina ayta utautekan dormun Nakon Radio New Zealand Pa akatayin kakayangan kamewa ya mane Akana woman nakane Asa ta antara ruwa me Indonesia ni wakin ang kai ya makuri ni kakayan to armiya na taan puha katu gus Papua Liberation Army ya re asa ni silingiya ni iman taan karo kawai ya kain Indonesia ni makurun Papua at the Highlands the Tapas. Ena ko diripo sa iyo ang kai ya mga tabi ni pupura na ko tibupuha kay marina ya kain Papua kaya tangira ino hamatan na paya mayroon Indonesia
au anatan tararua Indonesia ori e harike pirina koyo amata ikama mai simen kawa jahilans au tapo ke wakan men te siri siri rin te tapas sao yesen kamatoa te wispapo National Liberation Army ke te TPNPB ba apu isiringi ya tani mokuri ma Indonesia kana nima nakane ne ya kempa itolikara regency yaani bukina ya nakai ba pun anaspai Indonesia me akharikia patani makuri ya tau ditautaka ni Indonesia patepuki ya popoto yoya kurupu ni yawa ete TPNPB o ndeisa pa yasa ndekira patai amen me ipoko ya nimen ake siringaki awate pengai prisman matausian tatuarumi ya tokoraki ake harawate siri siri ayo pungurungun na napa esa puan tepanto na napa nkapaka na kuanta kapene nungaririki inano nuwapi metawan tepung takawapong ngkaya taku habisa me Amerika pa yai kanta ni ngan deken te pororoi me Iran ipukin kau kan de merawat di Strait of Hormuz eta kuana sakoro puke Amerika ipukin de tuai Marco Rubio o te sakoro puke ipukin de mana Scott Pesant pa awakin kai deen meruru ipukin kari ya kan kai puke pa anakona ni mga pusi di nanu de Strait hane men te wikai puan joira de Prince Groot ada ngaya ay kakarawa kei de sen po ipukin joira jo napa ipakano kon ekan ni mewo de Pesant Nakon neki yan wanu puitara.

0: Hei, wasan nung ngomong tiakan di campaign, ada pergi merah orang ini?
1: Ya, apa jalan kau di campaign nane? Yesan nora di tiakan yang tayan sanpo, tak kaiti kini tayan ni mahan ni kai iradi kini tiakawai. Mei tuai roy ya tarung orang orang, kau nane kapara para tayo?
0: Ada pergi merah orang ini pun di campaign, apa putu Yohan kauungan tak kai segi, metan win cepe, ibu kini tararuan, me kawakinan ada pergi, me ada merah apa, anak rotak men wagin kamiengeng. Ani ka pera karaka ke te pollution. Sagi si yani me e puputo na pe yon kaungan kaisa kan narapige pa yongan diki pa te tapun taka karo ke ni kamiangang iroyo amet.
1: Anaya, anaya, anya kanya rongorongan te kembe na anike me kukunan ka parana kwa roi te teaka anya da yoka. Ye me nga pota ki pike me merawa me yabusiko po kosi ka parapara anape.
0: Gana sikarawa ni ka parana kwa te teaka arapike merawa rei. O ara, punte nauna ni paipai naron ampai, aupai, ayapai, ke arapai. Pike merawa pun te potan tega akariok men ikotan tega ika pike me merawa ki ara pike me ara merawa men narawa gin ka kaisak yon ara pike yana pun bo garun ka wori riken dota kin merurungin ara pike o reita ni meawa ki merawa ki ara kapatin namarak pa yongan ti me to me ore ideina ipukira ngaira tenasini kiripas ngkai on tai ka naro
1: kur ara pati reriyo e meu nan ka para para pa yeri ki roi rong rong te campaign nan E kwa wapa kanga etapin tikira ka maisin ta yane meang yang kai Saki si yon tepike me yon tepenepe Me minno tanakini kakon nea ka yanako Deita ki mea waki ni kare nako meang yana kia kaka Hari ea meang ako naani karika te kanga nako aro tapanin
0: Ngai ya roi yan Yan suan cho tapanin Uwa te nga wapime towana Etapuro roko kare nako an meang yana kia kaka Ngai ya re mkana yei Eko noria ni kare nako an meang yana kia kaka Ta yoka reitaki nako an obisin tararuan cho tapanin yon Isuwa ni mewa Wawa wawa wanunga akia akia akia ke awato wana isua aile kapuwaki.
1: Oke yere ki roa yane. Oibukin te kempe inane. Yeka nga arona apun si waki na pe kanti opisane. Ke ye ye ika hakuna anira na pe buakon te waki ni kaisa ki ibukin tararuani isakin narapike mera merawa. Tira aranga ni popuwa ki ibukin nane.
0: Te kempe ina yu. Apun makuri kanti opisane. Mea kurupu ndorondikirak communities. Potaki naro. Tapiwa aki aku kurei nira pokon te wakin kakaisak ya yo. Gana yeina nom kani boga aron tararuan. Isakin matan win narapike. Taita para me nakon ana Facebook page. Arapike mera warerei ke ndeita ki mea opisin tararuan chutapanin ipikin ipiw. Namban taripon aki asan maniwek ipikin rongorongon tayin kakaisak. Sa wayan katoy metuwa apera pa. Kiripas te popoto rinanon ara campaign. Arapike mera warerei.

ayo pon kunan tangin meten pinani popoy may daw ya kain topen na bay may mayana away takatigiro ina pa na kun si butur are ni tirangay si tukin takay ngaya kuro na patuwa na anaririkin tapong ngay ni mawa na kaswa watanga wawi mawanawa ayo to kunan tangiraki pon tangin meten na pinani popoy pa inarawan takatanwata nururing ngani katikiro ayo

0: pas.
1: Si woga de tara ako na kure ni kapung ana ti pororoin de tata nuka ni pong. Hari ki ang kaya ako na kona minta ni ti mensyo te buina te tairi ki ni karuwa te o no wan te ngapung. Ori asta te wana woga ke te poki ibukin ka ni nakim te pororoin. De tata hari ki kapung ana ti ene pene tain an te o awan ta kara ngay na.
0: Ori asta te wana woga ke te poki ibukin ka ni nam te pororoin. De tata hari ki kapung ana ti ene pene tain an te o awan ta kara ngay na.
2: Yay te yen suwa! Nako yen!
0: Kata aras paswa kita nuam. Ori asta tua na senua noa te poki kana ko ke sipawa kanuam na ko na musu ke rorom. Oi kain dalikim.
1: Ya, ai bunai ke ko na kana se de tua da pon ne.
2: Ringa ba wo de pon. Ya di ko na le teria ana nga i bukim ko tri kirmes.
0: Ya ko pe.
2: I bukim to nem na wo da pon ta na ko. Ya na se de na de ko pe. To recharge me. All the secret kana ko dai ba ke kanu nam telepon. Bubusi yam ko pe. Kaya kanwagin ang telepon na iruya mutu, aroram na kya po na.
1: Ya, o ilawa sa tayo kanakwagin na urongorongo.
2: Nina po ito tayo bukini kanakwan ng urongorongo, ikatotuko na namakay na.
1: Kaya kantawa mo, kupon huwawa.
2: Ya kan na nga, uri nga, oresta, awa, awa, awa, dabot.
0: Web job up.
1: Ya, mga te web job up, ay mga tirangan te web job up.
0: To web job up, kung namdang job up, ay ako tangiria. Kaya namdabo, ay ako mena yay. Yan ni paisi.
1: Ya, kupon huwawa neke.
0: Ibukin tigi po akam, kawara to website ayo www.vodafone.com.ky. Nakon sobap, wari anampan telepon ki ananampan telepon rom dinia amais o nakon pe.
1: Itang roing kay wapi mea wat yawa inano ni suwa tepong.
2: Kanwai kong kay, ako na tiyan tuan rin tag, inano na na sinas, Vodafone.

Ako naman eh, ako sa pasan ng raya kinaan na ki, si manang may temosu. Anang ka nariyan na kiron de, to ware, siniti, ma doonan na rin eh. Anda yun to sa mga ibon si nimewari ki mangay daminis, ay ter ay apu na pero ay jawad na buhina. Ay ano ko na bantog ini kanuan ng tayo kayo yun nimewari FM 89.9. Yay, kuna wari ya, san katawarang yung kanan, bayaw ka pwede na pwede na pwede na pwede na pwede na pwede na pwede na pwede na ara kana ko bana ibukin te tairikin de bonga yoge ta de nemo na ka suwa tanga wo pe no wa yadi ne ngano kana ma de kora na yo te ne boy ya mayron de wore taki boy rang ka ba senere na ngara ne pone pone mara ka suroi na kon wen de meu ngai bon ngai mo na pa ni ka pe ngai re ka usira pa sina kai na de bonga yo a me ngai na pare ka wa kini de pa sina a ikeke a ne meu na ntanga ina yo andong ngora na pe re kini meu FM 89.9 mangkai ni kan ko de taire sa mga masuye, ang mga kawakini na napay naroon tayo rin kayo, ang mga kausumakay na konting apong, pas na kayo na kanuan na napong apong. Ngayon, yari na ate, kunang mayan na po yung mayroon tayo, tiyagi po yung mayroon na rin kahit ang nakuntaw yan. Okay? Kaya saan ang kawakini na natin tayo na ko? Sa sanang tauroy, nung rano kong kapanan ko na tayo.

Ko na mawag nagtigil ba sa usmaga na kung meron rin tayo ng damaning abang ayo. Mga yun na ta. Nagawa ng mawag FM 89.9 na nakaususip kini ng abang ito pong ayo at kapag wano wano ako sa school at nga upay mga wano. Nakadala po yung mga wano wano kinaroon na dalilig ayo. Labon ko at amin na wano wano ka mawag FM 89.9 ng wano ng kanil kautakim uwam payongan na yun na ako na lus matamdam ko ni ng abang ayo kakaroon na paspangan mo ka I'm going to go to the house.

0: Dorana kuna mane kusosan nora yakina nege mende tepe tvalu ande nga bongayo ay tapu ima isuwa tamin at tapu ima tawaran tamin isa mwinta o isuwa sana nga waki ma mkakagbusare tani ma waki sana angan mo a response age tisa mane na nakon narin ma waki ayo sana wara mo nakon narin ngoro ayan angan sa mga kaya kaya na anasisiraki.
1: E peru ngā ki kano anam ni mewa kien te wiki ei, men te pūta ki pukin te meuri o kato ki oraki, ni maanga nā reta pe me peru ngā ki namarake, e te nutrition units o ni pūtu kā ki men nana rapato te UNICEF, yon kiribes nana mani ni pūka in fact. Ni katua riki ki men te wana na komisua nokas, Open weekend te tekin en kakawa kin me koutu kan te kan memme ki e kamara kia kin te atei teren ni memme. E moan karawa ki te campaign e the World First Feeding Week in Tion Nape, deriri ki te ngar wakua wakui me wawa. Oi e karawa ki ayo ne keines me kua kanan orak me kawariri ken te me te iroia atei o koutu kan te merrum me terikira ken Tion Nape. Deriri ki ei o anapoto ni ango te pota ki pukin te meuri me kato ki ora ki kiripes ni te first feeding week hai yo. Pon teran ni memme te muan na marake a kakawa ki pukin te reita ni meu. Teran ni memme pon si ngai a ponikanan te atei e tau I pukin pikirakena inanun anamuan nonouan na makaina ni meu. Nikoro nonoua ananamakaina te atei o iriei anganakina amarakiri ki tapeua o mendeita ki nako anganakina teran ni memme ni karukua uwa teririki kien nako riki. Pongaanan ka amarakien te atei teran ni memme pa e puoha rikirakena. E tutokua rikien te mea nutrition naron te peketaia. E kamenua te atei me nora keika aki ewewe naron te soka o tiri tatanara me te kensan kana eika wai. E tutokua te waitaninga o wawara kiriki ake na kona anipus meni menin te waraki. O kakorohoran tau san rapatan te atei tutokua o ni kamenua me nora ki aika ewewe. Te katoto na yu, e kona anreke men te muan rani meme, are saran na pati tari ki ou, ke te kyolustrum, nte te te ni metan. Pongana te rani meme a yu, are epuna ki kona anreke nte miriki, e nge enke ai ameriki a te. Iririki nane o karikian merisi na kuan reken te rani meme, pe na ki tari me imin te pung, pon si men irakin taina, Meswan te kan memme naro naikai. Kan memme akin ki kos na kwan tira ni memme na kwan tia tei o te wapu innawa imu inte pung. Te kan memme inanon ni katua te nua tiawa ke wanua te tai inanon to wana te pung. Ke takin roi tia ini pa ina angaroi ni kan memme anasina. Ka angarawan roi tia tei me wina ntain te memme. Kami ngorawan te sina imu ini pungina pa ina pene anayango iyo anasina. Owe kamerungan roi te sina. Pungana nebe kamara kien te tein tera ni memme, pinanun te kam memme e pungana nakon tesina, pa e tutokua urakina kuan tera ra iron tesina imin.

0: Oh, Chiara, telepon, buon rogo ki, sina ko kaya rin ako na responsa.
1: E peru nga ki kanua nam ne mea wā kente wiki ei, men te pūta ki pukin te mea uri o kato ki ora ki, ni maanga nā reta pe me peru nga ki namarake at the Nutrition Unit on pūto kā ki men nana rapata te UNICEF, yon kiribes nana mani ni pūha infants. Ni kakori hiki men te wana na honisua nokas, Open weekend the taking and kakawa kin me boto kan te kan memme ki kamara kia kin tia te interen ni memme. E mwen karawa ki te campaign at the World Breast Feeding Week in John Nape, deriri ki te ngar wapua wapi me wawa. Oi e karawa ki ayo ni keines me kua kanan orak me kawariri ken te me te iroia a te ai o boto kan te merung me terikira ken John Nape. Ndiri ki ei au anapoto ni yongo te pota ki puki nte neuri me katu ki ora ki kiripes ni te breastfeeding week hai yo. Pon teran ni memme te muan namara ki akakawa ki puki nte reita ni meu. Teran ni memme pon si ngai aponikanan te atei e tau I puki nte kirakena inanun anamuan nonowa namakaina ni meu. Nikoro nonowa ananamakaina te atei o iriei anganakina amara ki rikita peua o men reita ki nako anganakina teran ni memme ni karupua uwa teririki ki na koriki. Punganan ka marakien te tein te rani memme pa e puo harikira kena. Itutokuwa riken te malnutrition na ronte peketaya. E kamenua te tein men.

Eperunga ki kanwa nam ne mewa kente wiki ai mente pota ki pukinte me uri wakato kyo araki ni manga na reta pe me perunga ki namarake at the nutrition units on poto ka ki men nana rapata te UNICEF yon ki ribes nana mani ni poka infants. Ni katoa rizu ki mento wana na kone suwa nokas Open weekend the day, kina nika kawa kini mepo utokan te kan memme ki e kamara kia kini te atea interen ni memme. E mua nika rawa ki te campaign at the World First Feeding Week in John Nape, ndiriri ki te ngaru wa pua wa kui mea uwa. Oi e karawa ki ayo ne keines mea pua kanan ora ki mea kawariri ken te mea te iroia atea opo utokan te mea rung mea tirikira ken John Nape. Ndiriri ki ei o anapoto ni yango te pota ki pukin te neuri me katu ki ora ki kiripes ni the first feeding week hai yo. Pon teran ni memme te muan namara ki akakawa ki pukin te reita ni meu. Teran ni memme pon singai aponikanan te atei e tau I pukin tikira kena inanun anamuan nonowa namakaina ni meu. Nikoro nonowa ananamakaina te atei o eriei anganakina amara kirikita peua o mendeita kinako anganakina teran ni memme nikarupua uwa teririki kien nako riki. Punganan ka amara kien te atein teran ni memme pa ipuwa karikira kena. Itu tokuwa rikin te mea nutrition narunte pekitaia. Eka menua te atei me nora keika aakia wewe narunte soka o tiri tatanara me te kensan kana eika wai. Itu tokuwa te wai taninga o wara kirikia kiana kuna anipus meni menin te oraki. O kakura horantau sanrapatan te atei, itu tokuwa onika menua me nora ki aika e wewe. Te katoto na yu, ikona andeke mente muan randi memme, are sarana bat itari kiyou, ke te kyolustrum, nte te teni metang. Punganan te randi memme a yu, are ipunak ikona andeke nte miriki, enge enke ayamiriki ate. Irarikin nani okarikian merisina kuan reken te randi memme, paena gitare me yuinte pung, punsi menirakin taina, Meswan te kan memme naruna ikai. Kan memme akin ki kos na kontira ni memme na kontia tei o te wabu innawa imi intepun. Te kan memme inanon ni katua tenua tiawa ke wanua te tai inanon to wana tepun. Ke takin roi tia inipa ina angaroi ni kan memme anasina. Ka angarawan roi tia tei me wina ntainte memme. Kami ngorawan te sina imi inipungina pene pene anayamu iyo anasina. Owai kamerungan roi te sina. Punganan nebe kamara kien te tein tera ni memme, pinanun te kan memme e pungana na kontesina, pa e tutokua urakina kuan tera ra iron tesina imu intepung. E tutokua reken tesina te keansa ni memmena o nanariri ni men. Yokuna ni puoka kamerangan te usu. E puoka nebe tesina ni kookia roira patana imu intepung. O e te imetua tereita ki metetangira imerenan tesina menasina. Samakuria o sapoutohaya ipukin me roi aratei nkai o ningapun. Sinapen inteki roi nuikin poutohan tekan memme ki kamarakia kitia tei deran ni memme.

Nakon sinana te ingira kei me nasina o sibuna yoni kiri smes. Tamena te ibouru me nasina o sibuna yoni te reina. A tein nana YCL a ke ariri yoni BC. Nan sinana tamena nasina manana tarina sibuna aurona ne advisor men nana YCL yon wean te bangata. Kainana makoro me ana YCL wen nuka. Rorona ni kapene me ake a kina sirika te menim. Sikosa me tena nukawa ki pa ya mosirawa men te me wei tamera, manera, tarira, sibura au kai nepeu sirika te menim. Nepung ngai ya taka tenepung, kin angkwananu ya taka tenepung, te me ua Agus wo watanga wopi meonu. Pokene metena ya bonu koro arakina. Tapata ne vene na na mania pe tawita itapito panda ya pe. Ena kaiya kira patana. Na konta punga yo ataka pung. Kayo me iroya na nasina. Tarina. Manena awai morara rike ka arangin tangiria. Eta. Pin. Na tarerei. Suryana. Kassa. Martin, awai buna tangiria, pinatake, takape, takapore. Ayo, tianine pa irian takatanota, nanukawa kia yo.

0: 맨날 깜빡아. I want a home.
1: 7
0: the motor e 14 at the bubu te bi meru aiwa ze 835 te bubu ne bi meru aiwa po nan kai ko wara na benan te no bi a vi 70 at bubu te tara po nan kai a po na roi po no bubu ne bi meru aiwa te no bi a te vi 80 max bubu a bi meru aiwa po nan kai a po na roi mai mai na bubu o no bi meru aiwa
2: anaya anaya mai ya monte ka nga nga mo ta fo nan ni ke
3: show me poco E wapupu wapu imeruwa wa te tara pona, angkai. E wapupu kita wana kon wapupu wapu imeruwa wa. Tablets ai kata uroi na nilpeira, ai kate Samsung Tab A9. O e pun wapupu kita wana kon tini pupu wani mea pi meruwa wa. Ana Tab A9 Plus, nipona ai si pupu wa rupi meruwa wa. O nipupu kita wana, nipupu kita wana kon o nipupu wani mea pi te tara. Ka po angkai wawa te Samsung A07, o ina reki rong, tini mea pi ni percent te paka nipo yo na mka wawa ntare pon. At the AO7. Irarike nane a my phone at the 17 na kaki nanako. O tapi wari kita repon ay kata uroi nanon peira. Po pa ingay pa yeki o kyo kita ina.

Kunti pong ya po, ang tamero ito pong ngayon, ay rang kaitaw kung kay Corineya pa. Kung nakapain niya tabi wang ministra di kyo, hindi ako ang orang kimoto ito ayo. Tirana ko ako tapin mga kinanti nga po ngayon, to ako tapin ni Karoya ya kay nga pong kainin mo yung ham. Kito ako tauroy na kon nang maguri ang to kanipiom. Kito ang kuya ni Konikiria na sim na yaririn ti nga po ngayon. Ako ang tani nga pakanwa na ramero roe, enayaywan, apong.

Asunar meroron te ngapong ngay, pon kapearantan naratay, ni kapungan nakin te tarepon, kira pia kaway kapo, awaratay merawso. E yang kanwan rapia kaway kapo, naroon kapungan nakin te tarepon me kanwanan ako. Oto abay karariki peika kanwan koropa yay kapo unchaan na pentepong ngay, pon towana te pa yariki pairia ni meuray na nuntepong towana me towana. Iko nani puokira, ni katavyaron narareita ki merororora, Awara usu wa ikaha ki mena irarikira pa amena isi nanukun kiripes ki amena yonnape. Sire yakin rapeka wa ikaha po uye ni katu wapung. Ya katu meira mekanuan pe ikaha rikin tionnape panin. Oya konana pe nubuwa karun naraka kareke mani. Yon ti online ni itira tape uwa. Titaripon, erang marire kira patana. Me konan katu meira mera usu wa ikaha meka isi nanukun napera. Nditai erangin tabi. Oya bukin nani oa sirang kakaitau. Kais ko na noy kanon rapya kaway ka po. Mengen nani ang kayipes buwakara me kapayera ikari ki menpayay kay. Me ipon ko na na pentapin na nana tauta na imin tauta na tipayarang ini kakawa kiriki. O tipayan ni pun naratay me tukura kaya kisirang ini kaan me nga iya ki arawso. Kwasa no nora tipayarik ayawayan tekateka toa kain temuyo nga tuwan inanon tuwan at itap. O awayan takataka ikikira pataya, meke takakara pia kawe konoria, pakapenirika yatay, yon na yatarepon. Eng, awayan imena rapataya inanuntitapwa sito wana, me ayayangu, awamena ko, pahamena ntapo tapewa. Tapimen na tiyay, atatani ngaya, yakaro parang inikan karakin na kanuan na yapong, toan na yareire, mena ka nga, o ni imam metintet, Ape ni muanta peterin tatara ya tarepuan ni memetako ni kanuanti wa nape. Saki siyani, menta petai, o menga karu, arangkan kapenya ya tai menasiya, meteka nganga panasiya, arangin nanuriki na ya games me ya tamnei, na ya tarepuan. Arun tereitakin te usu, enarangin korakora ke ni merurung, dinanun te memeruru, te wayan ingare ngare, te wayan reitakin namaraki. O karikian to wayan reitaki nanon tepong to wana me to wana. Titarepon, epon naki konahan dunia muin teingan karawun nano. Kito ati meruru epon nanon naki roi. Saki nanon na pepwaka katirapeka wepo. Metiking e kantani ngaki kai, pun narun te kaperans. Kaperan tamtay. Sikonan kapungana kanon tirapeka wepo, oto sinakaputuwa yon titarepon ke, sinariyan kapungana titarepon para pa inim makuri. Ani kapungan na ako neryay, may ena kiriki pa tisapepe area run, wakin arapong tuwana me tuwana, kito enang kona ni katana ko iramen si pangaray bukin na rawso. Ena kiriki titarepon pa tisakontrol me ura. Ay kay tapewa yungo ni pupuwaki ay kona ni kataya teuso. Timuan, rinye tuwana titay ni katuapong, ay anapene ni kasukuya ya tarepon ni kapene kaini mo yung ami. Tuan tayin te katairi, kito tayin te kainuso, kito ay main te meso. Eyang, kapungan na te tayaan ni meruruwa kinakanoan na mipong. Amitay ni ngare ngare, amitay ni menika ngare. O hanipon kukurey, imere na mi. Te kawuwa. Karo, anariki patahan karawa te katoto. Ate ay yareire mentepaya ya noria, o mentepaya ya swangaki. Ngayaren ka na karo, akapene ya tayin te tairi kyo hantan ya tarepon. Awana pun konan katoto nga na pia tiyaka kiani na siya. Nangka nakaaro yei yatay ni katoa pong nungura o ni meruro me na siya. Awana pun dimuin na pia tiyaka toto ani atei. Tiyaka tinunga, kakao nga karawakin na mi activities na miuso. Narun na ito akam kairiya na si miyo akam na kolungok. Ki, kito akam takakaro isa na nuko tinahan outdoor games. Wareki karaki na ko iya. Wayan na nini. O wayan ni koroi ki katan na ko isa pang ami, ki ami makuri na mo yung ami. Paka koroi ki niya kakiay kay, e napundi ki pa, ayaw rurin nga ikana ti meto anurin nga, o anna ki kona ni mani nga, na koni peki anuri on the screen. Ngay na kay ni kiripes, o pun niya ikatira, ete pupo takike. Aroran wayan sipa-sipa, sisipa ikanara, sipuwa kiya kay narawso, me kay narikira. Kakawara kiya rakuraki, o tapia kinan temenna me temenna. Sipia ti metuwa ni ka ti metuwa arun anwara mera ka ti yaikai. O ni ka kuwa wapa kapungan akin rapi kaway ka po. E na po utoka arun ni kiraki ni meura nusu. Mena kiriki pati sonya mui narawso.
Imain benen nara meroro awa yotu wana tesisiraka nakatea pasina waya ni yangoya. Ngana aruna pa yeye toa etara aruni kapunga nana mtarepon teponga rengkwa nanwa. Ena teakin na pa epeneriki amtai menanom nakon na mtarepon nakon amoso. Ngana tekea kayeng otepunga ipon namtai nikorawa tipitaki tautana nakon tarakim mani. Kasuka mtarepon otara imetaya nasim pum amkaro kenake kotangiria. Anpun sisiraki niya mo pa hawara tirakan wanna yapong yeye ka nga nga kiakia apun kapene roi na nom nongora na koya ora pa ibukin nam tain de isiran kanwan na ramero no sonte mani nga apong ayo au kantani nga pa yeye se panga meri ke men kanwan na ramero ro ayo na kon na rata yare min samang kaes bona pe kai ke Ayo, teman-teman, ini senyum tak teru. Ya, katikiran, dikiran, nampongnya.

Ayora mon busi re ya kare kyan ta ayo ya kanga ta kana Mauri FM 89.9 de nga bo ngayo ya bu busi ma kwa katanga na pa te kunare kunan na rora re kanga taupas pa nakana ko kaina mai kai na mai korara pa te kira ngoy ayo kora bana pangi re busi ayo ke kan ta na ko pon ngora mai kan kora mai ko tangi re ayo sa kama ora na ngora te kunan na rora ngai pirin taupas ke kana ro bo ngai ra ayo kwa kana kona pa kai na mai kan

Tumubusi na pa na yun, kangay tayo ka na nabubusi, kanakuan ko na fanning to ko na pa ay katikirawara na pa tangay na po wayo. On the katikiraw yan na pa kain na pa are fanning ta titangiraki man misnaki. Kora pa. Ayoko na mawari na panggihan niya, bubusi ayaw kayo, kanta nga pakupan na pa may kan sa kamawaran na wara ko na apam fanning.

The borderline meron the word JD boy the day on more from 1899 sa rokra pero yung kanin dukin ara program mare busumayakin ke katangakin kuna kaya tangira ki on more from 1899 gen da yung kanin ng mga gira the studio na rin rin ni bukin ng oram ini kira nam tay yung kanin karo ko pon roy chao the boy mo ara sa mga mo nang kanin kanawan na katawan mo ng more from 1899 gen ya katikiro ko dikman tapon ko oramay na tikiro ay kanawan ti hamngay na yo Auring ada sesuatu yang betul, nunggu gue ikut negara kuah pun tebuin anda tarik, ada sesuatu yang masih rawa ya.

Nakay, karawang pupusian nengi on cooperate. Nengi ka akim ka bukin the green bag. Sim kan mo bukin ang kaya sans. O ay nengi ay ka ay imga ibukin melbonian tanong nabdam. Kaya kilibes, pa kilibes, ito po

Just one look at you.